sabihan. Huwag tukang sukat. Yang mesti ada planning. Quantity sabihan. Sabihan. Kukang.

0: mo dyan, TM na taman talo. Nata ate. Tamam nga, dahlo panak una tang ne.
1: Oo, oh, jaja sa'yo ka. Nay, no, piyam lo gutun gula ani dire. Nay, no nang gutun gula ani di ka. No te no jung ini.
0: Te ka na aklo te usun taganan de. Em ni nang te usun taganan, behuli apam nakriang nan.
1: No re, ya apa jan ini? No, gutun ya de po jung ini ni.
0: Ay, jan aku jam anak doh ani. Iha kanan pa, alang te kalong hiya te na nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Aku yung mohok na te tamam kanan de. Alang lale-lale ikam duwi mi ne.
1: Dong-dong ka do.
2: Bay, na ikon dun tang rangko ni do. Lale-lale na jam maeh lo. Kulo na nuhi atang latam telo dahon kwa di pa.
1: Karam.
0: De, am jam hiya na matang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan da pa. Ja taman na am jam makuy tim ho gula anan. Tutuy ka kan da hore tu hore mo gula anan.
2: Kale ka duit ko ni de. Manglala duit ka talong mih te. Bahi ko te ga kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te manglala duit ka talong mih.
1: Jah. Ayo ka. Iha sendiri lang ang mamang kontrol, di ba?
3: Ngelarah jaki, miat pengjam. Te kuri-kuri naan, barang alam pelute alam klita tam. Awi, cas telepon, tukun kahum kunah, jam peklita, tada segitelo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
4: Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM.

amang itang takot ang dalunga pasak alang nait alam urip ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na lang mo atam dahin mau menang manitam. Limlim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang mau kuaman itam dahin akay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 20:23 telah dang basa nadap alang kuma nusit Tuhan kalong itam kapasak manu o atam. Biha nalan nga banta musang jaitam dang nangayat pakalah dosa ati man kinasal. Jadi iyo ua kinatam kapasak.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Uma aru. Kurintam kayani hana uma aru. Teka uma aru ni alang 30 amin, 50 amin, teka lang giatuh amin. Pajong aru palalo nureke, anan lang retina uma aru. Itam kayani kasi murim uma aru, abin itam awi paharin lim, mano bangati at ang bangani awi paharin lim, barik tam ha. Awi di kulunan prah te awani, andah nana tada te awanati, natada nuni. Te tada nuni te awanan di, kulunan nyinang ke, eh prah dah amin nanayang ka dah, batay na dah amin dah, beti inang eh ha, ataupun te tuduh iti lah, ataupun giri bahah ka, tulung dah lah. Anji, kedua na, dah mori pemaru lah ho, awi amin, eh ni, ala masik, ala bahwi, nak okdah bejare, free tu hati usik te bayar kah ha, awi hari ala masih kala babui nak opadah bejati free tu apa tiha. Jadi silewai nu tidak lim ke. Nah, norepe jam tu pare ini ko mana ni ke? Ai te pare lang am alang ah mama nono sayuna luma. Tai dah tulung dah amin nanti ke andah ok. Tai dah tulung me nanti andah ok na bahah pare madah ke. Ataupun awi ha te dah ngelap te kakak. Anak dah amin nanti, dah amin nanti tubuh dah tinak rintam dike, dah tinak anak dah. Jadi bebas na daw hana ti te kakah ino ino lah. Oh nanti jare petinak amin jarel an, jare petinak anak jarel an ke. Nah anan ji marung tamuri belum maru lah. Bidah menuna ya alam urut kebitang umaru ni bahi te ayau natang dah. Jaha pegap. Ya kan long pa, nusi payan te umakayani alang hansoro kena ayau ke. Abing kahom kulunan, umaru jadi takut ayaw na eh. Suma kaya ni tengah yung suhu to ba? Atak dengah, ayaw na yung mensu, na puya kaya nung si pente. Abing umaru ba? Ma, umaru nilaan kulunan muri umaru ni, teguya pra, usitutusa pakai hong pakabayong tenang ya pra, usitutusa. Panaw te awa to, masuk hamin na nutike. Ala kemudahan na limdah ba? Jadi nunanto ka lang umaru. Umaru nila ho, awita na haru kaya ha? Nah haruk kaya alam tu anti pahum kuna nanti majana haruk dah limkati dan limkati hari kapu pakai na awi dah ala jihe ke dah ala jihe kaya ni ke kaya ni dah umati limlang tem api na alam tu anti repet ganho geri hana ini awi hana uli geri pare dah limlang tem matang na tetang uma anan na itan ni memang tam pegap moribu maru lah.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: Yananin gisama do ko idam segment
1: nga impawon segment sa ading nga rami pikir ngojit info ngojit abar pait salam duo bihibur ngojit lagu-lagu di ang pili hada kai
2: sabukor preingaron next man do turun ngaron inga dapat ka ngojit koi dang RTM Click do live FB YFM Bilia.

0: Ja. Lagi bayu adep maan na. Mapuno ng ruot na. Nyujek kayo naan na mong saet na. Dip nga malak-malak. Api-api kantek na. Nga na kayo merati. Kayo poan kayo naan niya.
1: Kanyan ni. Kadabi na ji amu damu. Pari, jenya daru-daru da jawi kayo naan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin yang sungko nyong pahadep poan.
0: Gati mo tubang, tubak mati jay. Lagi bayu hadap maan na. Maruut na, majidak na kenaan hadap. Bekan na doon nyuci kajaan na. Masu api-api ka na manag mati na.
1: Asih, di nga na nyuci kayo naan na mudamu. Iya, aku si dia kayo naan sa et mati ti. Pulihan mo tak manang aku nyuci kayo naan na mudamu. Pari, di nga nga eh kayo naan na dap.
0: Anyap ko manangam. Manang subi ako mati na. Puli puno ngiruun pingat. Niramaan. Si Edma mo. Pari raya nyapu. Ngumah pramin ka. Gulatia eh nabada mo. Ngan puri dari mangi. Ngiti ka.
1: Mudamu aku dah sedia kenaan. Aku dan cikait. Semua kayu deraminti. Semua aku dah ngurusin. Puli amu tak menang kuri mangeh ya. Panai-panai nyana amu. Subiti kayu dengan atia eh. Kan amu gantubekan. Pagu memudip derangita eh. Desin kepak ramang eh. Subiti beket nampu anak bihamin misi ya.
0: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, siya na mo.
1: Kayo adip na si Ed, hindi na salah. Adip mo dip na tunutana. Mana, subi kay murit daramin adip. Masopi, bon na ira jalan lagi. Ira, bon siya na nyirot, durungan sa men. Amo